xamne yaakar nga Abu Saud mu ne ya'lamu qawla kullin min kullin min al muhtadi wa dal wa fi'luhu wa in balagha fi ikhfa'ihima tafsir Abu Saud jukki ñentel katum ñaari témèr ak fanwer ak juroom mu ne yalla xamna waxi ci juk xamna waxi ci reer xamna jëfi ci juk xam jëfi ci reer donte ñom ñaar kenn ku ci nekk ya ngay jéema neub la lay def soko doon jéema neub it suñu borom xam nako innahu yalla sami'un qarib walaw tara so fekke won surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara so fekke won is kera ba nga xamni ne fazi'u tit nañu ñom ña daan bokale yalla dekke ci seeni bammel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xal ya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu jone legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sago te gis ko su baba ñoñe ti dey duñu am fenn raw kay fala fauta te duñu mëna faat manam duñu mëna raw la mahrab law amuñu fenn fuñu mëna dawé motax ba ci alquran bi addu bañu ne ayna al mafar dañen tontu ne kala la wazar ila rabbika yawma isid al mustaqar fa fi abul fenn fuñu jadd fala fauta kon yeen luñu tit luñu samp seenu xel xel fala fauta munu ñu raw wo xeso ñu japp leen ba ñuy jema raw min makanin qareeb ci barab bu jégué waaw barab bu jégué lañ leen japp sax waaw suñu borom dara da ko soy wut soko toñe samp so xel fi tamba nek ñenti ti ñiri ki la def ci misal nga daw ko lepp yara ba nga agge tamba bay noppulu di nan ndox fi nga nekké dakar ak bi nga nekké tamba ni amul lenn lu yokku ci li la soré sa borom ak li nga jégué sa borom yalla nuru la bel kon so koy daw so départé fi daw dem bag tamba batay soré go sa borom tabarak wa taala motax bo toñé lamal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bulal bo toñu yalla sant so xel beug daw delu ca mom dom mo la meuna muccel ndax fenen fo daw so dawet daw barkalla kon suñu borom mu ne ni wala tara isfazu fala fauta o gozo ñu japp len min makani qareeb ci barab bu tege so rew bi bañu len jappé ndaysan seen cër yé di lox barkal ñuy tiit seen yaal me di bag bagi kenn ku ne yaakar ne wala woor la ne di nga daan def ci aduna suñu borom daan la ko téré top sa bakkan taxon nga ne ca barkal la top sa paan taxon nga ne ca tay nak gis nga añu lañ la doon wax lepp sa wara gi ni barkal la ci bëgg ci dugal ñi may ngay seen ñi tay dugal ño xamne lañu doon def ak li ngay def ben la waxalo ngi lan ni amanna bihi gëm nañu alquran legi day gëm nañu yalla waaw amanna bihi gëm nañu legi biñu gisee mbugal mi dal jakar la mom gëm nañu alquran wa bir rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri khayrihi wa sharri wa billahi qabla kutti bañ waxé ni dem ba alakhira do indi gëm nga xamné légui gëm du fa jariñ ñak fa gëm ak yoyu mbir mi daal jeex na ndax bo demon fofu ñu nangul la sa gëm mëno ci yak mëno ci yokkat lenn mëno do def lenn amul ay jakka amul ay juma xaliss amu fa kon gëm ga lay gëm fofu du mëna jariñati dara la yanfa'u gëm gogu du jariñ ndax bi nga gëmé dafa war na am ci tégué kon doon jëf yalla yi diglé ay yamuy téré

yalla tabaraku taala don ñu netti ay kemtaan yo xamne mi ngi won ci isaa maryam mi nga xamne mo jëru isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yeb day tektale ne isa alayhi salam yalla tabaraku taala mom moko yoni baay ñu yeb wala tektal yo yeb teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaraku taala daal ko ci musal ci baat yo ñu jëm tay inshallah war ko tambale ci aya jurum fuk ak ñaar ba ci aya jurum ben fuk ak ñet ci suratu ali imran batay na xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo ni mako waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañu ag suratul nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne suratul al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj xaj bu ñëk bi di wax ci tawhid xaj bu ñëk ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñëw di wax ci walu li ñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunin terlinu dunin wo wi nga xamne mom la yalla tabaraku taala teral bimu ci la ka ñëw mi ngi ñëwal ci terlinu dunin wo ñaari nit ño xamne dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xajj bi al imran ñew di ñu wax lu am solo ci ben xajj bi yalla kon ci ay yi nga xamne ci la nek qala tabaaraku ta'ala falamma ahassa ba nga xamne ni yegna isa yunta ala isa minhum tayhudiya al kufra deung ga wala bok weddi ga ndax baatu al kufru limay tekki moy ku nekkon ci mbir ba mu jagg nga jadd ndax kufru modi ak weddi doon ci xam ci dama adam dama adam bu nek diko yalla di sak daf ko sakkon ci ak njub lolu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam min ko jinjiki ci ab hadith kullu mawludin yulatu ala fitra bepp leer bo xane bi mi ngi juddu ñu ngi koy jur ci fitra modi ak njub bu def yaas yo amé ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jagal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayiwutul sa ñaar wajur def ñu yahud wala nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xane bi fitrat allahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay dem am ñag fitra bo ba melni lu muru muru gogo mo taxon ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay xawar kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax loola taxon kenn ku nek jog isa itam bi nga xamé ni yegna lidi al kufru muy jadd yon bi nga xamné yahudi jadd nañ ko yon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeg giko yalla jefandiko dañu tudé ni istiara la modi bu waxon lama sha'ura boku tag bimu ne falama ahassa nax al hiss al hawas al qamh ñok yeg yi nga xamné juroom lañu nap wala bet wala loxo wala lamin wala bakkan luñ tuddi al hawas yeg yeg yi nga xamne juroom lañ yeg yeg yi nga xamne isa amna kon ak fi ci nitam ni kon baat biñu fa ab tek ko fi moy mom nim ko yegge mi ngi melni koñ kaata ni nga ko yegge nun la yegge jadd jaddu xeta mo wu ndax lu jitu moy nek bi nek ci ñom yim na ci seen biir lepp ni ngi won jaar ci aw yoon waye nak ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yegg mom jadd jadd yoyu bam ko yegge xala mu ne man ansari ila allah ana ñan ñoy samay lansar ana ñan ñoy ñi may jappale ila allah ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy ñi nga xamne ñomay jappale fi da'wa ila allah mu wote jëm ci yalla mujahid neena yam baqi wala bok man yattabi'uni ila allah ana kan momay top ñu jëm ci yalla mun la ko wax qala dali tantu ko al hawariyuna hawariyuna hawariyun muy al mu'minun asfiya min atba'ihi muy way gam ñinga xamne ay tanif lañu te bokku ci xetam wa su don ci xetu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi kuma sa wote ko nek ñi la wuyi te deggele la ni nga wote ñoy ñoy say tanif ku wote ko nek ñi la wuyi te deggele la ni nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoy ñoy say tanif ndax ci biir jabot ñaari dina am ñoñu jabot gu nek ñaari dina am ñoñu waye ñi la wuy ci té yalla tax leena jog té ni nga woté ñu dégg woté bu non and ak tégew non ñu ñuy xasu nek ñoy don al hawariyun ñoy don as sahaba ñoy don ay andando ci waxtu nek bam ko

0: tanazalu boone tanazalu ci alquran lolu bat bi du nonu kon ñox tanazalu almalaikatu waruhu fiha allah nazzala ahsan alhadith yalla mo wacce waxtan wi gëna neex ci waxtan wi ci moy alquranul karim waaw allah nazzala ahsan alhadith kitaban mu nek ab téré mom alquran téré bo xamne mutashabihan dafa bari yu niro mutashabihan dafa bari yu niro fasaha bi ci nek balaxa bi ci nek jokkolo bi ci nek ñak am safano bi ci nek ñak am juyo gi ci nek lolu alquran sar yeb dañ ko nirole masaniya nek ñaar ñaar masaniya téré bi nek ñaar ñaar daganal li aramal li xibar fi netli fe digi fi dexli fe waaw non la masaniya ñaar ñaar motax boy jang fatiha ñaar ñaar yu ci am bo ne bismillah da ngay wax rahmanir rahim ni alhamdulillah da ni arrahmanir rahim bi nga ne bismillah ñew na nga ni alhamdu wakhatullah bi nga ne ba ci bir nga ne iyyaka na'budu neti wa iyyaka nasta'in bi nga ne ihdinas siratal mustaqim sirata ñewat an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim muy gis nga masaniya ñaar ñaar ñaar ñaar bañu nekké ci sab'al masani wal qur'an al azim waxon nañ ca tabarakallahu lu gëna yar al qur'an nak taqsha'iru day lox taqsha'iru day pat pati manam day tiit minhu ci al qur'an juludul ladina derub ga ñi nga xamne yakhshawna rabbuhum ragal nañ seen borom bokku na ci ni ngay xamé ren ndax ragal nga sa borom su de deglu ñukoy firi ba leg leg ñu tollu fi fenn yow mi ragal sa borom day melni digënte sa yaram bi der bi ak yapu bi ay sank lañ defé nek di dox sa yaram bi di daw ngay
1: deg gi nga ko xamne mu gëna soxla wo alal joju te ko ka la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay toñ li tax malay téré di tafsir nak moy innal mubazzirina yaqkat yeb kanu dañu bokku nek ihwan ash-shayatin mokki shaytané molem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamni fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokk shaytané ne ko yow ci mbokk shaytané nga bok yena bok nday bayyi wala yena bok nday wala yena bok bayyi wala bok programme bi shaytané teural yaangi bok ci ñiko ci jappalé su bu fekkene amna parti yaanga parti ap parti bu fekke ma ngay campagne nga andak mom mom shaytané wa kana shaytana te shaytané nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu dugal ci weddi ga lolou kon moy bind bi yalla tek ci sun borom subhanahu wa ta'ala ci aya ñaar fuk ak juroom ñet ni wa imma su fakena tu'ridanna anhum dangalena du moyu dangalena du moyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibn sabil bi won la bopam dal qurba mbok mi won la bopam ndax sa mbok li nga bokal mom du ñew na la lillahi wa rasul du la wax nastata miskin mo la koy wax ñaari yalla leena bu fekke ne ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekke ne tu'ridanna anhum da nga leena du moyu ibtigha'a yakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yakar anam yakar na su lo la ñewé nga man leena jox sen ak ca lolé su baba faqul lahum na nga len wax qawlam maysura wax ju jappani so yor lo sara kanal bu nit ñewé nang ko wax qawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci mëna japp waaw manam bari waana ku joxe sa wax benn bis ka koy yalwaan ñew te lam ko daan jox nekku fa su baba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yag na wala musuba nga jaar fi kaddu yi demé ni ko yoyu fa qul lahum qawlan maysura na nga len wax wax ñek alquran na bari wa nak ngantu lu gën joxe bari wa nak ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew

nak fum ñëkke moy ngeen suk bok ak ñoom kon wa ma malakat aymanukum kon aw nitu ngunu ñu xamni yépp subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy diggal ñu and ak ñoom ci atafatal inna allaha yal day la yuhibbu bagut man kana ko xamni muxtalan dafa reuy faquranti pukereew reuy bu rusa bok ak mbindan bari puker bu rusa bok ak ñoom yalla neena ku mel nunu bëggumako ku yalla bëggut ku nekk nak wala bëgg jikko jum ne bëgguko jox jikko ëpp ne melo mbokk yi tabarakallah yalla neena ñoñu allazina mo ñi nga xamne yabkhaluna dañuy nay wa ya'muruna an-nas bil bukhli ñi digal nit ñi nay wa yaktumuna ñi nebb ma xewal ga nga xamne ataahumullahu yalla jox na leen ko min fadli ci xewalam loola ñu nebb ko nay moy nebb xewlu yalla dama adama leg leg mu am lamuy am bu siw mukk ludul deewon da jot ba nga laj ko daw mune lama amon daw o mako ren lol nak tabarakallah subhanahu wa ta'ala min koy tere fi yalla neena wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadli te neena lol nak sul jef la wa a'tadna ta kharina ñu nak yil kafirina ñi sul jef

0: nak lam santane won kérok moy tashu bu bindé adam ba nopi nako malaika yi sujota la koy taxawal
1: ku fajjar batay da nga gis jeexental yak yoyu lam yandaris rapput yalla mu ne kon muqim ma nga fa sax ba legi bi maana yow mi weddi nan yalla du meuna nit lot nya la yalla wax ne ba bisu tay bi bo fa jare gis fa lu lay wonni fi lañu nekkon inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandar gamuy woné katnu yalla lil mu'mina ci ñi gem jaru sax ñi dem fofé way war nañu gem na lolé lu sax la ndax yalla moko wax dang suratul hijr ayat juroom ñaar fuk ak juroom ñet mune wa in kana nekkon na ashabul aykati wa golba la zalimin di ay togn kat al aykatu moy gol wa golba moy nit shuaybu ya gol nak moy garab yu bari dañuy wax budé ay guuy bogo guuy yu bari yu dajalo mo tuddu bogo budé ay garab yi kesse ñu ne ko gol budé barab bu bari ay rat nak ñu ne gol bi rat buñ dan jang suratu kuwirat suratu takwir bok ishasham su kuwirat dañ ko dan tuddé gol bi rat manam tol bu bari ay rat ndax lo wax rek na rat ishasham su kuwirat wa izan nujumun kadarat lo wax rek na rat ba sar ba sore lol ñu tuddé ko gol bi rat ñi nak muy gol bi rat wala bok wa gol bi di nitu shuaybu yi ay togn kat lañu won la zalimin ay togn kat lañu won ndax dañu dan addu kalpe di wagn nat di wagn pesé addu kalpe nak bat bi du wolof bat bi polar la wala peul la addu moy indi kalpe moy fi ngay denc sa xaj bi indi sa dencu kayu xaliss bi tolli jamono yo xamne bi fi rew mi gëne nek ca ginnaw manam jotuguñu ci indépendance da nga daan jaay sa gerte ci yépp nga bu sa xaaliss dox ci all bi aw gaay kar la nangu xaaliss ba jox la saabu ne la raxasul na raxasu ba set ba muur ne la say loxo xéñtul xaaliss ñu daat lay kuntaaba daat ne la doxal manam dañ lay wax ne nax xam nga bis bi tol ci altine nga daan ne talata baatu talata bobu ñu def la ci ñett ne la kon nak legi man nga dem loola la wa dëkk be doon def ñoomit yalla tabaaraku ta'ala ne la zalimin ay togn kat lañu yimuñ ci waye kuñu ne waan dañ la jaay kilo lañ lay jaay boko pesé dina manki fukki kilo yuñ la jaay rek mu manki liver wala mu manki kilo 100 kilo yuñ la jaay rek mu manki fukki kilo wala yu demé ni ko yoyu yalla mu ne fantaqamna minhum ñu mbugal leen fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñom wa innahuma ta ñom ñaar ñan niti lodiña ak niti shuaybu ya waaw niti lodiña ak niti shuaybu ya wa innahuma ta ñom ñaar labi imamin mubin ñi ngi ci yoon wu leer wa innahuma labi imamin mubin la tariqun wadih afala ta'tabiruna bihim ya ahla makka ni yeen wa makka ñi nga xamne su ngeen di tukki di romb fu ma leen doon duma mu woor ne man mi ma leen duma waron ngeena am kon dal gutal ni japp sen njamur ci bañ ma togn ndax nama len def man na len ko def lolou moy netlit shuaybu ci teunk bu gatt ginaa bimu joge ci lot te kenn ku ne ci nit ñooñu la la yalla duma du daral dul weddi go weddi sab yonent weddi bi yonent day waral duma yalla ñi dañu weddi lot yalla duma len ñi weddi shuaybu yalla duma len mu ñew nak ci wa hijr ñi nga xamne ñom lañ tuddé sar wi wala qad kazzaba weddi won ashabul hijr wa qurwa ashabul hijr wa qurwa moy ñentelu qissa ci sar bi te moy qissa salih hijri ñoy samuda seenu yonent moy salih hijri nak aw qurla wu nek digeunte al madinatul munawwar ak sham jeexental yang fa ba legi musafiruna ya ku fa jaar da nga ko gis ba deme ci tafsirul baydawi khatum ñaari témer.

ci mom lañu bok li ñu nekké mo leen ko sant ci walu ay bokalé ay leral bu baax ni ibrahima dañu ci ñooñu ak nim leen soré bu remel sam bi sar bi di toxu nak ci fofu dal di ñew ci mushrikoni li ñuy def ci li jëm ci walu yoonenti gi yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam banan ko yow su fekkon yalla da bëggoon ñu top ko do wacce alquran ci yow ndax faqir nga bo xamni bi am lo solo ay ñew di wone daraja yeek yoyu du tayi na mom la yalla yitan ni nga xamni ñom lay tan waye ko yalla yitan moy ku yoyoo lamu bëgg joxe mu jox la ko waye du defé nunu mom suñu borom ñi nga xamni nunu la nit ñi bëgg bu koy def naka nonu sar bi bala jeex dinañu tuddal benen xissa muy Musa ak Fir'aun Musa ak Fir'aun ngir woné deug deug ngir mi nga xamni moy lima dul wax legi Fir'aun jeexalul dara Musa amul dara Fir'aun defo woné ku yorul takkayu aduna ku yorul sughruf ku takul or ku takul yidemi niki yoyu say jintu kay rafet Fir'aun yaakar na yow dom ni safar yalla woné né Fir'aun ni ni jeexalul dara Musa ni ni yorul dara lamay joxe ma baye Fir'aun jox ko Musa alayhi salam kon mbir mi nekul fofu fi nga xamné fi la ko nit ñi di foggé jurom ñaaral tam bu ci la sar bi teñe dal ñu leral al-akhirah lenn ci xew xew ya nga xamné dana fa xew ci ay jafan jafan ci lenn ci nit ci ay metti metti ci lenn ci ay nit ci am yalla musal ca ñu muy dal ba xamne ñu nga ca khamaratil jahim difa walbati ko ci bir non la sar bi wara tedde inshallah subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla may ñu tambali ko ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim huruf yu dagato yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam non la ko fi kan di firé mo tax ñukoy firé non moy ay ji ñëk ci suratu zukhruf ci riwaya hafs ha ak mim yalla rek nak moko sañu waxe ndax ku dul mom so ñewon fi daal ne as ne em wala nga ne a ne em waxe ñoy boko waxe ñi lay deglu ngay wax ay em ak r ak z ak w mënu fi wax lu ñu xam waaw mom kay da ngay bolé m yak r di am ay baat diko wax waye so leen bëggee di adressé di wax yoyu ña ngay waxal ñom ñep ñoo jëg bayila tay buñu taxé won tabarakallah ci mel ndaje mu mag jox ko jité ndaje ma mu daldi tok daldi nuyo ko ñe mëni nit ñi bonjour mu daldi ba daldi commencé di abdi di tuddu araf yi non ñeppay jog yelef seen lox ci jota bi demul ci ko fa waye suñu borom bi mu ne ha ni mim dafa far yok nit ñi ak deglu xamni lu am solo lay bëgg wax wal kitab al mubin dinna ci téré bi nga xamné lu leer la té mëna leer leeral yoonu ñub leeral yoonu ndëngëté ba mbindeef yi nga xamné dañu bëgg jub mëna top yoonu ñub ñi nga xamné nak ñom yoonu ñub yi téru leen ñi top yoonu ndëngëté waye bu ñu démé réccu ko wal kitab al mubin inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ñun la yalla waxe inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ndax yalla dafa mat motax muy waxe ñun yalla ñaare nit ku manke moy jëfëndiko man def na nangam ndax nit ñaar day defé ne sa bu duggé ci mel mbir rek day woné ak manke tém motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamne su ca béro mom doom du soti mu ne ñun da ngay dégg ci alquran wa salaqul ladina amanu khalu amanna manam ñi nga xamne dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci biir bu ñu dajé ñi nga xamne ño gëm dañ nan leen gëm nañ wala gënu leen ño gëm waaye duñ nango wax rek gëm na gëno ma gëm waye su den ak lo xamne day jur ay mbir ay tag wala yeme nek yoyu ñaar duñ ci wax na ñun man dag lay wax yalla nak tabaraku taala dafa mat ni inna ñun ja'alnahu def nañ ko mom alquran ji qur'anan arabiyya

lene na wa fatilikul isibtala kera ba nga xamé né natu wonna ibrahima ibrahim kuko natu rabbuhu barama lolu ñu tudé taqdimul maf'ul 'ala al-fa'il yalla mo natu kum natu ibrahima kon complément bi mo war na muccu waye yalla waxé ko ni ndax wax ji da am fulla wax ji da am fulla wa isibtala natu wonna da def ak natu ba tek ibrahima nak do wax ci ko natu kunatu rabbuhu barama bi kalimatin ci ay baat fa atammahunna mumatallir ibrahim alayhi salam suñu borom daf koy natu daf koy examiner ndax yalla dafa bëgg ko xamne daf koy fal imaman lin nasi mu wote ben concours mom yalla kenn admi wul bam def ibrahim concours la wote mom yalla international ñepp yonent yeb walu yeb khutbu yeb aqtab yeb ustaz yeb kul dal koy jox nak 5 questions wala épreuve bu ibrahima admé wala bokku admi ci concours bi rek yaay nek imaman lin nas ibrahima da dug ci salle bi gayru ko ben yalla ne ko dama bëgg nga takaliko sa nit ñi sa mbokk yi sa papa sa yaay te ma tax ndax ay yéefër lañ ibrahima ne ko d'accord na dal jël ay bagagam dem yalla ne ko 5 bu mom adme nga ci 5 sur 5 ben bu ñaarel ba yalla yebal ko ci namrous mu nek ku bandite rew waxante ak yalla ibrahima ngi tok ne ko yalla ay sama borom yalla mom soufi mo xam li fi nek mu ne ko ah man duma yalla ibrahima ne ko do yalla mu ne ko yalla ay def ci mënu mako mu ne ko yalla ay raya ka dekkal namrous ne lo rek la ma lo rek la ma dal japp ben way cior bat ba ne reyuma mu ne akay mu japp kenen ne ko yow dal na la ray ba ñepp d'accord mu ne ko bal na la dunduluma ibrahima xamne wa jangi tapale te tapale kat du sori mu ne ko jerejeuf yalla mu ne ko busba 7h28 na mu ne ko moy andi jant mu joge fi comme yow nak wu jëm nga busuba bala ko andi fi rek nang ko andi fi namrous commencé ñak yalla ne ibrahim mu na mu labbe ko mu ne ko 5 5 ibrahim laf 10 sur 10 bu ñettel bi ibrahim gëm yalla ci rew ma kenn gëmut ñu gatt sax mu tal li yak ci taw ka bam yañ ni taxaw ibrahim ci buntu ba ne ko ci biir weddel yalla ma nga dugg mu ne dugg ci biir tax mi lak ba def doom mo ma gënal weddi yalla yalla ne jël ñu fa ibrahim yëngal yëngal ba biir ne ko ci biir sawar wo puy yalla ne ya naru kuni badan wa salaman ala ibrahim yow sawara wi seddal waye nak bul galasé na nga sedd bu yam rek damay ndax mag la dara dal sedd sawara wa sedd lam sedd ibrahim mu jogti fakhas sikim ak di yele ba yere yalla nako 5 la ñaata 15 bu ñentel bi yalla nako dama bëgg kuma sancal makka ndax yoonte mi mujjé yoni fa lay fégné kon nak demal nga sant ko ibrahima takki bagagam xey fa soxna sim gëna bëgg soxna muy ñaarël bi seed bi te seed baangi am doom ju bess
mu boole siit bag yëpp yóbbu Makka def koomay bàyyil mu ne ko yàlla daj takke bagaasu ñib yàlla na ko sénk ñaata day mu neex de moom dal épreuve yëpp mi la ko jàppe beneen bi Ibrahima bi mu amee doom Ismaïl yàlla gis fu mu ko yor rek xam nga nit bu amee doom rek sëñ Murtala day wax ne ku am doom dof naan ye di wax dof waaw yàlla gis loolu daan kii bëgg na doom de mbaa doom jur jur suma place waay Ibrahima mu ne labbay ko mu ne ko rendi ko mu ne ko yaa ko yàggal daas paaka teg ci baat ba yàlla ne ko sénk xanaa at me na 25 sur 25 wala boog bu doon kaan nga ne 20 sur 20 haa yàlla nag ne ko xaaral boo gisee mu dugal ci salle bi ci concours bi damaa bëggoon ni imam linnaas ma tax xaala mu ne ko inni man yàlla bés ne ko te jaailuka def naa la linnaas ngir nit ñëpp imam man nga nekk seen iliman tey mu ne mu ne ko def naa la ko léegi nag kuñ fal da ngay discours Ibrahima def discours ouverture am daal di proposé yàlla benn affaire xaala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëb bu ma am doom ji mu am nga def ko imaama linnaasi yàlla ne ko nga ne Ibrahima la wax mu ne dama bëgg doom ji mu am sëb bu ma am nga def ko imaama linnaasi xaala yàlla ne ko laa yanaalu du am ahdi sama ndomba tànk aw zalimina tooñkat yi duma fal koy tooñ ha duma fal koy tooñ de fi nga jaar daal ku fi jaar ak man ma jaar ak moom fi ma jaar ak yow waaye man yàlla duma fekk ku am 3 sur 20 ma koy fal mukk bu sa nee kartu daal bu ñëpp sànnee ma fal la rek mu jeex du ma négocier nguur ah fii ñiy jàngal xoraan war nañ ko jàng baax tey bu ngeen amoon benn mbootaay teg ma ci kanam may lekk xaalis bu ngeen bëggee folli day am ñu jóg ne yàllaa ko fi teg yàllaa ko fi teg ah ñu ne nañ muñ boog ba mu folli ko yàlla na du folli ko mukk teguma ko fi yéene ko fi teg waaw la olof di wax yàlla ko fi teg waaw ko fi tegoon firaw na yàlla Moussa ndax bu toogoon ne yàlla ko fi teg rek firaw dara daanu mukk daa dem song ko labal ko ca bàyyu xol suuf lu am solo la kon ndiggante soosu noonu la yàlla nattoog jaamam pour yéegi ko kenn ku nekk mi noonu la lay nattoo koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale way fàttalikul kera ba nga xamee ni jaal nal bayta defoon nañu kaaba ga masaabatan linnaas muy raw kaayu nit ñi muy làqutu kaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wattaqi suu te it na ngeen jàppe ñum maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem Makka ci yéen bu tawaafee ba noppi nafa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi fatiha kafirun rakka ñaar bi fatiha ikhlas waaw naar yi nag nar nañ koo yàq maqaam ibrahim dajji ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba gi di ko gis léegi bokkut am na yu bari yu fa dañ bokkoon na ci ñu fa bëggoon dindi maqaamu ibrahim ginnaaw yàlla Cheikhul Islam Hadji Ibrahima Niass moo tee ñu dindi ko suñ Cheikh Ibrahima Niass mii tabaraka ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko ndax naari dañ ko bëggoon a maasere
ak US bëgg nañu masale baqiya ba defar plan ba nak xawmu nak bayyi nañ ko ndir parce que dembu dembu la nari deful muy dara parce que nañ ñepp ay shirk la ci bida dembu te bo faté sa dembu day tax do mëna xam tay te bo xamul tay defal ëlëk jafé la faté sa dembu day tax do xam tay ñaka xam tay day tax defal sa ëlëk jafé la lolu moy liñ tuddé changement tabarakallah ma dem dé wa'idna kolorenté won nañu ila ibrahim ci ibrahim wa isma'il ak domam diñ wax isma'il an tahira ne len setal len yeen ñaar bayti ya sama neeg bi man yalla li taifina ngir ñukoy tawaf wala akifina ak ñi fi dekk war ruk'i ak ñi fi ruko as-sujud tay sujud na ngeen defar kaal bam set ngir ñi fi tawaf ci ñi fi dekk ci ñi fi julli ci kon loolu tax ñukoy def momit motax jakka bamuy doxor loolam ak julli daawul dem di jeli hotel da ngay julli ge rek parce que bagage ge dana nelaw ko asradu xamna mi nga jox dox sey soxla ba jakkay jakka loolu mo am al aakifin ñu fanan ci jakk bi te defé gaay te defé ñi te defé assalatu khawul nam nga jog jakk julli ba nabi toxé sey soxla bu ngone nga ñibbi ci waat tay koy reer yi ci amo ko yobale yobu kenn a boy reer yi yobu kenn señ bi kañu reer ki ne kañ kenn ku na jël kenn ndax ku jël yépp alko jël ñepp di bax ci yow wais qala ibrahim atlikul karaba ibrahim waxe rabbi ya sama borom ij'al ma ngi lay ñaan yalla nga def hadha dekk bi baladan amina mu dekk bu am sécurité ibrahim moy ibrahim moy ñaan wal suq yalla nga wërsegal ahlahu ñi dekk bi min athamarati ci mayit ismaila nan amin ismaila nan amin ñaara bo yalna dekk bi am sécurité yalna am wursak gis nga ñaar yoy moy moy facteur développement wa al qu'ud al iqtisadi moy ñaar yoy rek al amn wa rizq moy lo meuna liggey bu amul sécurité do liggey su fer yi tay ji bi fi yeno ben xale tay seen liggey xawna yaq door nañ leni xeer ba ñi teggi jaar lasana ñi teggi jaar burgi ba ñi teggi jaar ikenen yow mi nga xamne da ngay sam ka intedi bo fi amone am xar tay jinde ko 75000 yow ko guddi mor ko jëñu nako ciopet kay ngay am liggey ba wer de nga def ko sa poste bi andi keur gi pour jënd ndoko ben way ne ni sa poste ci bir gi ba nek lañ sa xote ne ko ciop kat nga ñew ci gërëk lay am neet tan ngay am waaw tan ngay am baax na nak parce que buñ la ko defé duñu la ko def c'est bon man de bañ mako defé wallahi ndaysan duñu mako def waye nak saxon na lol de parce que fala miri ba ci kër gi ah ndaysan sama goor yu baxé ñoo man commissaire di lay lek ben way bu xuma dara ba ma am lu upp lañu jëlon waye dal ah xam na dañu jël laati waye dañu yax de waye yoyu su dé am kan li économie bi di dox du dox wala nga liggéey dara ba nga ciop ben way ñoo lek ko te du fay ma tax gën nga ibrahim baladan aminan wa sahala wa demé makka lo fereer li boko gisul rek ganako jël boko gisul rek ganako jël wala ngay aji ñu taf la ganako jël tabarakallah kon
yalla wala min akhir ak bis mujib ku gem alakhir dal nang ko wursu gam xala yalla nako duma def lolou ibrahima proposer ngama kero ba nga amé bëgg ma proposer wat tay ji duma ko def ah man dal may wursugal damay wursugal ku gem o man kafara ak wetti motax 1000 francs ci loxo bi yeufur loxo julit fa la lay nek tabarakallah naka nonu neexatu lek ci yoor tay buy lek ci yapp comme sa tiep rek buñ la jote nonu waye nak ci weddi fa umatti'uhu dama koy banexal ci aduna qalilan tuti suma ginaaw ga attaruhu man lorko ila azabin nar jeme ko ci mbugulum sawar ko biisal masir mujj gu nakare mo non yalla jalla musal way fatilikul kera ba nga xamé ne yarfa'u ma nga yëkëti ibrahim wa ibrahim al qawa'id filya moli moli kaaba ga min al bayt ta kaaba mom ba mu fekke ñu tabax kaaba wajurhum tabakhat ko bimu ñewé da ko tabakhat biñu ñewé tabakhat ko mom mi ngi di tabakhat wa isma'il ak isma'il ñangay ñaan nak rabbana ya suñu borom taqabbal minna yalla ñu nangul innaka yaw yalla anta as-sami'u yaw ay aji dekk ci ñaan al-alim ya xam li gën ci ñun rabbana ayu suñu borom waj'alna yalna ñu def muslimayna lak ñu gëm la man mi ak sama dom ji ismaeil wa min zurriyatina yalna ko defal suñu dom ummatan nga def ci xet muslimatan wu gëm yalla lak ñel la manam muslimatan lak wala wa matu wa arina yalla yalna ñu won manasikana niñ la wara jamo wa tub alaina yalla yalna ñu baal innaka nafsa yow yalla anta tawwab yow ay balé gabbi arrahim yow ay jeremi di yalla ñalla bal te yeurem ñu rabbana ayu suñu borom wa ba'ath min la ñaan yalla nga yoni fihim ci suñu doom yi rasulan yonent minhum bu jiddo ci seen biir sallallahu alaihi wasallam motax mu ne man may ñaanu ibrahim may ñaanu ibrahim barkal da'watu ibrahim wa nubuwwatu isa wa busharatu wa nubuwwatu musa wa busharatu isa tabarakal rabbana ya sunu borom wa bahas yalna nga yoni fi im ci sen bir rasulan yonent minhum bu jogu ci sen bir rasulan minhum ndax bu yalla yone yonent jaxor deugante mom day jafé bu yalla yoni won ben sinwa mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci chaan e ceew duñ ko top muko wallahi ndeesa ha wala mu yoni fu yoni yoni te Allah mu dem nan dama ne naari duñ ko degg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhu rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep kuy waxtan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhu tabaraka yalla du nit yadlu alayhim mumman leena jangal ayatika sa ay ci senu lak ci senu lak wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani khawbihi motax leg leg am nar joge fi ca makka ñew di warade fi day jafé lay ndëkk dawlo nit ñi tek moy muray ba parce que fi li nga xam mom moy jigen moy muru ngeen bal ba lay ndëkk dawlo nit ñi moy muray ba da defé nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax modul tukk sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture li juddo ci yow ngay gëna xam culture bu juddewul ci yow ba tax
dom jo gis yaay makoy gëna bëgg bayam parce que ci mom la juddo direct amul sikki sak lo am solo la wa ma arsalna min rasul illa bi lisan qawmihi jël ay la ñew ci li tabarakal wa yuallimuhum nun la rek wa yuallimuhum mudilan jangal alkitaba téré bi da len di jangal ay yalla yi di len jangal alquran muy kon alquran ak sunna wal hikmata mu jangal len fiqh ata saabu ñepp jang fiqh te jangul lakhdari ñepp deg fiqh te jangul risala ndax pratique dañu ñu tuddi jangal sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkihim mu dilen tazkiya jangal len xam xam tasawuf mbokk yi kon ñeent ngi ni wa yu'allimu yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim ñeent xam xam ngi ni xam xamu tazkiya xam xamu hikma xam xamu alkitab xam xamu sunna yi ak julit mënu ko manké farata la ci mom ba ci gëna ñëk moy xam xamu alkitab moy alquran tek ci sunna waye tek ci fiqh tek ci nak ilmu tazkiya moy xam xam bi lay xamal yow yaay kan dila xamal ne do tous dila xamal ne bo xeb nit ñi motax nit mën na julli ci fiqh ci tasawuf mu am zero bo ñew ci jakk ji bo julle ba agal rek bax waye bo selmale xol ben way tan ki de mom mi rek la fi yëndi yaangi ci zero assalamu alaykum wa rahmatullah aw xana ki mum mi rek lam sheytan la mom rek lam de parce que semaine bi mom la yëndi yaangi ci zero bobu yëmbul li lay jangal lu nak rukki ko ci biir bi sanni ko lolu moy ilmu tazkiya moy xam xamu tasawuf wa yuzakkihim la hawla innaka yaw yalla antal aziz yaw rek ya tek al hakim ya xereñ ba lo def du am jumte wa man yarhab kenn du bañ do gis kenn ku bañ am millati ibrahima ci dina ibrahima ji illa man ludur ko xamne sabiha nafsuhu dafa dofal bokkom ku dofal sam xel rek yaay bañ dina ibrahim waye dina ibrahim ji ku nité du ko bañ tabarakallah ku nité du bañ dina ibrahim wala qad istafaynahu tamanan ko bi ibrahim fi dunya ci aduna wa innahu wasna li ibrahim fi al-akhirati ba al-akhirah la min as-salihin ma ngay bok ci ñu bax ñu bi garantie kenn lu ko am dul mom tabarakal wa laqad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirati la min as-salihin ba al-akhirah fu ñu bax ñu joge rek bo xolé sunti ibrahim ngal lu ko may mu ne gis ndax te lu ko may qala lahu daf ko waxon rabbuhu baram aslim ummatun qala munako aslamtu ummatuna yalla ngena li moko may yalla dam nako ummatul munako ummatuna lima santan na neex munako lepp neex na ma waaw aslamtu ummatuna li rabbil alamin ngir borom bi def laylisa wa wassa biha mudengane ko ibrahim kum ko denkon bani hidamam ya bamuy fatu be ibrahim fatu bat bi la len denkon waaw wa yaqub bamuy fatu bat bi la denkon ay domam moy ummatu len ci yalla santane tabarakallah lo am solo la di de ci mbir sa dom nek ja lo am solo la motax ne ci jakka ci sa dom ne ci aka neex gestu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbangani allah akbar sa dom jotli
c'est bon waya ka jafé ak ka jafé ni nga bëgg sa doom mel ko doomu jaamuro koy mel ñaare wala bako wax ma tax oustad nday ndaysan ci tias mu ne gañi dakaleen xalé ci jakka ji mu ne leen andi leen seen doom ñu remplacer xalé ma dakaleen wallahi ndaysan yalla ñala jappale yaqoba mu ne ya baniya ey yeen samay doom inna allah yalla astafa lakum ad-din tanal na len dine islam fala tamutunna bulen de muk illa ludur wa antum fek na yen muslimuna ummatu ngel ci yalla santane la akbar li ma lay xamal ne yunit yeb l'islam lañ doon wote yunit yeb l'islam lañ doon wote waye etap bu mu toll nak ak nam fay tuddu ba ni mat ndax boy tabax bo tambalé boy mol ay mol lay tuddu ah bokoy bolé fondement lay tuddu ngay def rek ba ba muy mat su maté nak tuddu étage fa ngay tuddu tuddu salon wala ñom seen yoy tabarakallah ha bañ ko jaxé gun nak sima la tuddu mo tax diine islamé bam joggé ci no bi ñew namay tuddu rek ba muy ax bin afé ci ali sallallahu alayhi wasallam al islam neug mat na légui sallallahu alayhi wasallam inna allah astafa lakum ad-din yalla tanal na len diine fala tamutun ma ngi len di denk bu len de mukk illa lugud wa antum yen muslimun ngeen wamatu ci yalla santane yalla nñu ci yalla ray wallahi lisa yalla mune am kuntum wala da ngeena nekkon shuhada fekke izhara ki rabba nga xamene teewalna yaquba yaqub al maut de ndax fek ngeen ba yaqub di de yalla mune ndax fek ngeen ba yaqub di de ñu na fekke wuñ ko de mune lol lay jor na fekke ina fekke wulen ko kaalen ma nekkil len ko yaqub da febar dëdd ci lal bi daadi woo doom yi ana yusuf ne maa ngi nii ana benyamin maa ngi nii ana rubil maa ngi nii wal ba ñëpp ñëw waaw ñëpp ñëw tiim ko ci lal bi mu nekk ci sukuraatu dee war a dinkaane kàddoom yi mucc waxu leen am naa ca banque ba lii waxu leen am naa kër castor waxu leen maa ngi ñetti oto mukk is kero dal def kero dal qala def na le qala dafa wax li bani domam ya ma ta'budu lan ngeen nara jaamu min baadi suma dee sama ginnaaw lan ngeen nara jaamu nu ngeen nara mel mbaa du ngeen nekk ay faq maat.

amun ci jahiliya kanu fil jahiliya iza mata rajulu kana awliyahu ahaq bi imraati sabuni dum sana faatu rek ñu di wul ci gane yi ñu jël ko tek ci loxom ibnu abbas neena lul jahili dañ ko def yalla ne yeen bu lañ ko defati bu kenn donati jigen ci far ku gis ku la bëgg dal jëlal ku la bëggut nasiyati kenen ndax jigen ñam tabarakallah bër nañu lool benen téré wala ta'dunuhunna bulen len galan koor ñom jigen ñi ngeen yor ñu fi ci seen bir kër bu len len galankor li tadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna ngir ngeen mëna jël len ci li ngeen len mayon ci may bu ñëk manam may jigen xaliss mu lay seen nga dem ba sa xel doyal ci mom nga bëgg nak legi mu fay la alal ci ñibbi yalla ne lool du ngor bu len ko def jigen boko yoré tok ba dayal ci mom sokay baye mu ñibbi nang ko baye ak lam yor lepp mu ñibbi walé ko bul ca yam nang ko wutal yobul bul ca yam nang ko def definu ñek ak terang mu ne kon bu len galan ko jigen ñi ngir jël len ci lengen len mayon ci may gu ñëk illa an yatina bi fahish ludul ñom jigen ñu andi nak ñombutef mu bayina wala mu bayina ñombutef bu leer manam jigen gi ne sa kër di def ak njombutef moy def lo xamni li rafetut muy lu melni njaalo wala yoy mu ko def ci bir keur yalla leena su baba nak legi teretuma len na ngeen len galankor bundu xatal len ñu fay len ci ñibbi na ngeen len bundu xatal galankor len ñu fay len ci ñibbi ndax ku nekk keur jambur diko seyel war lo am droit nak difa def njaalo wala nga fay duggal geneen geur go xamni gi neexu wa ashiruhunna na ngeen dund ak jigen ñi bil ma'ruf ci ñek jigen ni ngeen di denc na ngeen len denc bil ma'ruf ci ñek bu len japp ni ñoom seeni jam la ñu ngeen yor dedet na ngeen len denc ci ñek denc ni wo xamne ni ngay wax ak mom day yiw ni ngay jëflante ak mom day yiw so ñewé wax ndank bul di gëdd bul xasté bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doom diko deg mu ni dedet wa ashiruhun bil ma'ruf motax sallallahu alaihi wasallam suñu roy kay bobu buma sa na ñew kra aisha daf koy wax ya aisha ndax lu jëm gemmiñ amna fi mu ne ko dede mu ne kon worna bokku te goor yi nga xamni bu ñewé dañ lay gëdd ci kaw buñ tolé ci buntu kër ga wala ñu door la am mecc wala ñu door la ci kanam yoyé mom salawatu wassalamu alayhi daaw ko jëfëndiko ak soxnam mom mi nga xamne mo ñu jangal li nga xamne moy dinul islam so ko defé kon ku yor jigen dal da ngay def ak mom muamala ma'rufa te moy wax ji na tey defleenti gi na tey tabarakallah fa in karihtumuhunna bu ngeen len sibé dem ba doyal ci sa soxna tax nga am jikko bo ci sib yalla ne fa asa khayna an takrahu shay'an ngeen sib ci ben jikko wayaj'al allah yalla def fihi ci sayba khayran kaseeran yu bari ngeen yegut yiwu bari wu ngeen yegut sallallahu alaihi wasallam ñu koy wax ci ben hadith ci sahih la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mune julit bu goor wër ta bañ julit bu jigen ndax sa bo bañ ci mom ben jikko rek neena benen jikko nga ca mom bo xamne man na sang jikko bobu sallallahu alaihi wasallam modi jigen ñi nun la len yalla moñe day am jikko bu la neex ci ñom lool ak jikko bo xamne bi la ci naqari legi jikko bi lay naqari nak bi lay neex mo koy fajj parce que plus moyen rek lay nek bo ne nak man le plus rek lay am su baba do am jabar bo ne moyen rek lay am su baba do am jabar da ngay bolé plus ak moyen pour nga am courant mo tax suñu borom tabaraku taala nun la dogal ci jigen ñi da ngay gis jigen jo xamne yalla daf ko bindé dafa am tar rafet lool tabarakal waye nak bus bu la tonto nga dugg ci ron gi dafa naqari deret man tonto waaw legi nak ñaar yoy moy an rafet lol way naqari der lol ci man ton noy def dang koy yoré rafetay bi di la sangal naqari der gi rek nga muñu ko nga tak jigen yo xamni tabarakallah tax ko rafet mom boko xolé do kontan lol waye bu togge ba taj ko ñepp dañ lan fuñ togge li ah legi bi moy sang bi jigen ñepp nak ni la len tabaraku taala bindé ndax kudur yalla mu to gor ñi it kat lol nek na ci ñom da nga am jëkkër jo xamni ji mom dépense dal boko laajé kanam gi day selseli rek tabarakallah waye nak mom bu dépense du xasse wël sax bayna ak ba nopi bu la waxtaan la rek soxol sét bi lolou tam dang koy muñ digënté soosu nonu la yalla tabarakallah boole nit ñi ñuy dëncënte kenn ku nekk la nga manki
sama rom ñew pour motale ko motax ñuy wax baat bi zawj moy tolanti da nga tolon am ku ñew tolanti la plus nga won day am ku ñew nek sa moyen wala nga nek moyen sax yow ko gor ki ku jigen ki ñew nek sa plus lool mom moy am su ko defé yef yi équilibré wu tabarakallah sama borom neena wa in aradtum su gen beugé istibdala zawjin remplacer jabar makana zawjin place jabar wa ataytum te joxon ngeen ihdahunna kenn ci ki ngeen bëgg remplacer khintaran alal ju bare bare bay fala ta'khusu bulen jël min bu ci alal je xiyam dara manam am nga ñeenti soxna sa xel gis benen jigen bo xamni bi xemem ko nga bëgg wañi kenn pour jël kenn ndax daw la ci tege su boba nga bëgg nak fassé ki yalla neena bul ko fi laaj alal bul jël alal ji de nang ko bayyi rek su fekke nang ko bayyi mu yobbu khintaram alal ji bare bare bare waw ata'khuzunuhu ndax da ngeen ko bëgg jël buhtaran ci sosal ko ci togn wa isma mubina ak bakar buri bu len ko def lol bakar la fa kayfa ta'khuzunuhu

borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñatt ño xamne kuy takki soxna ku nek na nga len teggi kep ku mu fi tudul nak su la nexé bo ci démé nga takk ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratul nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé né abu qais ibn al aslat dafa faatu té nékkon ku bax bokkon ci ansar yi domam qais dafa labat jabaram jigen gi néko man dama la jappé dom wayé nak dana dem ca yonnati bi sallallahu alayhi wasallam taggo ko ci li nga wax ba xam ba mu diké fa anzalallahu wala tunkihu wala tankihu ma nakaha abaukum bu len tak mukk jigen gu sen wajuru gor tak nako so demé ca tafsir buñu tuddé al-qurtubi da ci fekk li wala ca asbab an-nuzul yalla né wala tankihu bu len tak yen gor ñi wutu jabar bu len tak ma kep ko xamne naka xamas nako tak abaukum seeni bayyi minan nisaa'i ci jigen ñi muy ben jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga takku bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga takku illa ma qad salaf lu do la wess won ci jahiliya mudi ca ciendo ga nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbir ya dañ doon palamt rek innahu tak sa jabari bay kana nek na fahishatan dilu ñaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a ñaaw na sabila ci yoonu jabar lolu yoon la wo xamne rafitut so setlo maratibul qubhi muy état bi nga xamne moy état bu bon giñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti état rek lay am moy fil uquli fi shara'i fil 'adat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne shari'a mokay bañ mbirmi wala bañ go xamne 'ada koy bañ mbirmi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa baye ma sa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xela ko bañ so jele wa maqta moy shari'a ko bañ bo jele sa'a sabila moy al 'urf wal 'ada ñoko bañ kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarkalla ken wuru ko def tak jigen jo xamne so wajuru gor mas nako tak bimu limé koku nak tabaraku taala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne daga nu ñoo tak kon ñetti groupe jigen lañu ko xamne ki mboko gi ngeen mboko ci jegeñe motax munoko tak ko xamne ki nam patax munoko tak ko xamne ki ngoro tax munoko tak jurum ñaari jigeene ngi ni yow xamne dañ la jege ci mbokk motax muno leena tak alquran dañ ko lim legi mudi ndey yi dom yu jigeene yi rak yu jigen yi wala mak yu jigen yi bajjan yi tante yi dom bu jigen bu sa rak ju gor jur wala samak ju gor dom yu jigen yu sa rak ju jigen jur wala samak ju jigen jurom ñaar jigen ñi dañ la haram ba faw faw faw biñu ne al ummuhat muy ndey nak ci la mam yi duggu buñu ne banat muy doomu jigen yi
ci la seen doom yu jigéen dugg. Bu ñu nee sœur it moo xam ndey ngeen bokk, moo xam ndey ak bàyyi, moo xam bàyyi képp. Bu ñu nee bàjjen it moo xam morse papa bokk ndey ak bàyyi, wala ndey képp, wala bàyyi képp. Bu ñu nee tante it moo xam ndax dafa bokk ak sa ndey, ndey képp, wala ndey ak bàyyi, wala bàyyi képp. Jigéen ñi araama takk ci mbokk kon juróom ñaar ñooñu la. Soo ñëwee ci nampit juróom ñaar araam ca, ni nga xamee ne juróom ñaar ñoo araam ci ak mbokk gu jege. Moo di salawaatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadis yaxrumu min arradaa ma yaxrumu min annasab, dina araame ci namp lépp luy araame ci mbokk. Ay jii nga nekk nag ñaari jigéen rek la fi tudd, muy ndey ak sœur, rakk ju jigéen wala mag ju jigéen, joo bokkal ndey ak bàyyi, wala ndey wala bàyyi képp. Waaye sunna moo ñëw leeral ko lool, wane ne lépp li araamoon ci juróom ñaari jigéen ñële ñooy araam fii. Naka noonu mu lim yeneen jigéen yoo xam ne li tax ñu araam mooy wàllu gorole, mu tudd ca ñeent. Jabaru bàyyi dafa araama takk, jabaru sa doom ji nga xam ne yow yaa ko jur ci sa ndigg, doomam dana xaram jabaram kon, yaayu jabar, maanaam kenn ku nekk sa yaayu jabar daf la xaram. Waaye sa yaayu jabar nag fi mu lay xaramee mooy su fekkee jote nga ki nga xam ne mooy yaayam. Bu fekkee jotewu leen nga wecc ko ci diggante bi, su boobaa mën ngaa takk doom ja. Moo tax benn qaacida ci usul day wax ne al aqdu ala al banati yuharrimu al umuhat wa dukhul bil umuhat yuharrimu al banat. Maanaam doom moom suñ la ko mayee rek yaayam xaraam na la. Yaay nag suñ la ko mayee bala laa dooma xaram dangaa joteeg yaay. Loolu lu jar a takk la. Mu am jigéen ñoo xam ne dañ leen araamal rek ab diir rek, bu la tax ñu araamal ko su dañee rek mu dagan. Muy boole ñaari sœur, ñaari jigéen ñu bokk ndey ak bàyyi, nga boole leen takk dafa xaram. Loolu la alquran tudd. Sunna si yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi boole ca, boole jigéen ak bàjjanam denc leen ñuy sëy dafa xaram. Boole jigéen ak tantaam ñuy sëy loolu tam dafa xaram. Ñaareel bi ci ñaari groupe yooyu mooy jabari jaamur, kooku dafa xaram tak, wala ku nekk ci idda. Soo leen seete dee daal nekk ñaar fukki jigéen ak ñett yoo xam ne sama borom subhanahu wa taala daf leen a lim ci aaya ji may bëgg a jàng. Yàlla nee na xurrimat alaykum, araamal nañ ci yéen góor ummahaatukum, seeni ndey, kenn du takk ndeyam, kenn du takk ndeyi ndeyam, kenn du takk maami ndeyam. Lum kowe kowe rek xaram. Wa banaatukum, ak seen doom yu jigéen, kenn du jur doom ju jigéen ba noppi takk ko. Doom ju jigéen jooju bu juree doom doo ko takk, doom joojee bu juree doom doo ko takk, lum suufi suufi. Wa haram na ci yéen ba tey axawaatukum, seeni rakk yu jigéen wala seeni mag yu jigéen. Jigéen ji nga bokkal ndey ak bàyyi, mbaa ndey képp mbaa bàyyi képp, haram na la. Wa haram na ci yéen ba tey ammaatukum, seeni bàjjan, bàjjan bi nga xam ne moog sa bàyyi bokk ndey ak bàyyi, wala bàyyi képp wala ndey képp, teg fa, haram na la, waru ko takk. Wa haram na ba tey xaalaatukum, seeni tante, tante ji bokk ak sa ndey, ndey ak bàyyi, mbaa ndey képp mbaa bàyyi képp, booy takk jabar na nga ko fa bàyyi, haram na la.
wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag ju gor jur ngien koy wax yeen dom frère ku gor ci nga bokal nay kep mba bay kep ma nday ak bay ay domam dala haram domi domam dala haram wa banatul ukhti aram na batay dom yu jigeni sama jigen mba sa rak ju jigen ngien koy wax sœur ñoñu tam aram nañ la wa aram na batay ummahatukum allati sen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ len bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk boba firago yaangi ci ñaari at yi nit di namp mu jox la nga macc ben yoon macc ñaari yoon macc ñetti yoon jëm kaw jigen jojé aram na la domam aram na la sœuram aram na la bajjanam aram na la tantam aram na la domi frèram domi sœuram lepp li nga xamné ak mbokk da ko don haramal rek so nampé ci jigen te fekk férego nga namp ci ñetti macc jëm ñent daray haram amma ben macc ak ñaari macc al imlajatu wal imlajatani fiqh ak hadith nenañu du haramal tak imam malik nak nena mom bo macce ben yon kep fa yahrumu day haram su ko defé kon jigen joji jigen gep guy nampal war nga baye xel ci lolu baye xel ci jigen ñi jël say dom te di len yor té ëlëk ñu mëna jog duggu kërëm ngay bay xel ci mbir momi ba ba sa dom di fer lu ko moy su nambe ci jigen nga jël dom ja jox ko bol len ñom ñaar sey ba nga fas du bax te it ñe ko sédé ñu tak ko lañ sédé baxut imam ja ko fas lam fas baxut mom mi tak lim tak baxut jigen diñ tak ci ko tak baxut dom ju ci juddo kenn du ko mëna yar lolu kon jarna bay xel bu bax jigen ñi nga xamne ño toll ci nampal wa aram na batay akhawatukum seni sœur min ar-rada'ati tik namp jigen jila nampal domam bu jigen legi sa sœur la ukhtuka min ar-rada'a su boba day aram ci yow ndax ki la nampal moy yaayam yeenu bokk yaay legi ndax nampal gi mo def yaayam nek sa yaay wa aram na batay ummahatun nisaikum sen day jabar kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la wa aram na batay rabaibukum allati sen domi jitle yu jigen yi nga xamne fi hujurikum ñi ngi ci seeni kër baatu ñi ngi ci seeni kër nak nekul qaid ba nga xamne bu nekkut sa kër dalay dagan dedet alquran nun lay waxe inma huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha ummiha wa yatawalla al zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma' modi buñu ne fi hujurikum jiblu wuñ ta bu nekkul sa kër dalay dagan dedet alquran moy waxe nun kon jigen ji nga xamne dang ko tak muy ñew indi walé dom juju nek dom jidlé min nisaikum té mu jur ko mom jabar joju dafa haram allati jigen ja nga xamne nak dakhaltum bihinna jotté ngeen ak ñom am ngeen li nga xamne moy xew ci digënté ñaari way dëñjanté jëkër ak jabar loolu xew na seen digënté su boba dom ju jigen ji aram na la fa in lam takunu su fekke yeen gor ñu nekulen dakhaltum bihin duggu ca ndeyya manam jote ak ndeyya fala junah nikul bakkar alaykum ci yeen di tak domi jidlem ji so takon jigen tay mu nek barab sangam mu ñew dakar nak di la nuy fi andi waleb jank nga ne ko ki kum don mu ne diw la ku yaayam nga ne man soko waccion fofé man nga dugg ci dom ja soko defé nak aada moy jima juk dal ci sa kaw
neela li nga def du nonu waye aada ak islam duñu ben jigen joji dal li fek joti wulen domam ji dalay dagan mom la wax legi bu fekke tak nga nak dom mom bokay tak rek ndey di la haram ndey nak soko takke bala la doma haram da nga jotek ndey ba nopi muy ndey ji nga xamne mo jur dom ji jigen joji Allahu akbar wa aram na batay halailu abnaikum sen jabar dom ju gor allazina dom ju gor ju nga yoy nga xamne nak min aslabikum ñu ngi jige ci sen ndig manam dom ju gor ji nga xamne yow ci sa bop ya ko jur ci sen ndig bu fasé jabaram jabaram joju dala haram amma nak su fekke nak daf lay wax papa rek wala najay wala yoyu jabaram bu tassé so beugé takbé nga tak aramul islam aramul ko wa aram na batay an tajma'u ngén bolé baynal ukhtayni digënté ñaari sœur tak ñaari jigen yu bokk ndey ak bay mba ndey kep mba bay kep nga bolé len ñuy sey lolou dafa haram illa ludd ma qad salaf la nga xamné wessu won inna allaha yalla kana nek na ghafuran di balikat rahiman diko bari yermade Allah kana nek na ghafuran di balikat rahima diko bari nek na ghafuran di balikat rahima ghafuran di balikat rahima diko bari yermade yalla ñu balti yeram ñu wa aram na batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aram na batay al muhsanatu ñi sañewu men ni sayete bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne daana ci bumuk sey daf haramatak wala fasé nañ ko waye iddam jeexut daf haramatak wala fasé wuñ ko jëkëre ma faatu muy teñ ñi teñ diga jeexut daf haramatak ñoñu kenn dilen tak ñi nga xamne nak dañu ne ci loolu mom labat len dagan na su fekke labatin wa dunu sahire jigen ñoñu nga xamne dañu sangewu ni ci boom dañu harama tak illa ludut ma malakat aymanukum li sen lay jor mom mudi jigen jo xamne dañ ko jappé ci xare ba ayji sama bu musulam modi abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dafni ñun de dañoo xex yowma utas amé ci ay jigen jigen ñan ci amé nak dañoo am ay jëkkeer ñu ragala joté ak ñoom ñu dem te ki yalla yonni sallallahu alaihi wasallam daldi ko cey laaj ay ji daldi wacc dal ni wal muhsanatu min nisa wal muhsanatu ñi sanewu min nisa ite bok ci jigen ñi dañoo arama tak illa ma malakat luddul la nga xamne mom nako ca xex ba aymanukum sen ndey jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw ndax ba ngeen ko amé rek sabi bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraka taala neena kitaballahi li

goor kesse te lolo ko neex aw wala bok yuzawwijuhum mujahaselen zukuranan wa inatha mujahaselen zukuranan wa inatha aw goor ak jigen waw aw goor ak jigen non de nako def gis ko xamni ki da am ay domi goor ak domi jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti domi jigen ak ñetti domi goor lolou tam yalla dana ko defal nit tabarakallah wayaj'alu moy defit man yasaw ku ko neex aqima mujazir du am dom legi nak ñenti ka yeb man ki da ko may ay domi jigen kesse ki may ko ay domi goor kesse ki may ko ay domi goor ak ay domi jigen kenn mu ne ko yow mom do am dom yow mom do am dom ko xir leg leg mu jog di faju tabarakallah dugg ay barab bu fekke ne yalla daf ko boole ca ñurul am dom bukku ta su febaré leg leg nit ki febar bukku ta mu nekk aqim manam jazir nit man na febar fekk ay sir dana ci mom sir bo xamne xeyna dafa xat wala xeyna dafa tan wala xeyna ak yi demiki yoyu lola docteur yi man nañ ko opérer yaatal ko defar ko bamu baax lola febar dong la amna ko nak mom yalla daf koy def mujasir moy mom baax sax la dul gis baax jigen sax du ko gis lay tax am dom lol nak mom walu faj da cey lot su ko defé ñent yi ñoo fi am lutax ndax yalla day wone ne mom li fi nek lepp moko mom mulku sama wati wala ardi innahu yalla alimun ku am xam xam la ku may domi jigen yi lola gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku may ay domi goor mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku jaxase may la aw goor ko jigen mo gën ci yow ndax alim ku am xam xam la ku def nga jazir ba do am domi mo lola gën ci yow ndax innahu alim yalla ku am xam xam la yene nga gis ko xamni ki yalla daf koy xagn dom mu ni ca gor gor lu di ñaan ba tawlu gennat ndax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum yalla mu ne leen leen ngeen bëgg ngir nekk baaxul ci yeen leen leen ngeen bañ ngir nekk mo gën ci yeen leen leen gis ko xolo ak soxna am nan ko lutax dooma jox dom ci goor acca lutax dooma jox dom ci goor te nekk dom ci goor du joge ci soxna ndax bo laaje jang kat yi li tax doom nek goor mba mu nek jigen la ci jigen yor mom len rek la ci goor yor mo cey ñaar lu lañ tudde ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar ñi jaxaso mam lu tekki ñaar ñi and bok mam lu tekki lol nak soxna sa munu ci dara ku goor ki munu ci dara yalla moy def lolé subhanahu wa ta'ala lolé mom ab ligéyam la mom jall jalal wa azza kamalu mom dal ben atili la am mom yalla muy atili bu xat ñukay wax biiru jigen bu fekke ni matière la jëna fa légui dañ koy baye ak mom mom nak moy ki nga xamne mokay doxal atili bu xat la du fa duggal ay centimètre du fa duggal ay martu du am lenn du fa duggal ab si wala ay paga ak jasi pour bu xoti ba jël yoy lolé lepp du am ci biir atili suñu borom bi te ci moy biiru jigen do fa jëg karang karang do de bignou courant coupé nañ xaar bu ñew ñu liggéey amul ay ordinateur amul ay dara mo gëna tang ci aduna ci nak ndax lu fa dugg bu gënë sant ko waye fofé la jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def li nga xamne moy atelier bi mudi jigen motax jigen warto na nek ku ñëm yalla tabarakal innahu yalla alimun ku xam qadir ku am katan la ku mëna nat la mom jalla jalaluhu amna katanu ku bëgg may lu ne mu may la lam la bëgg may suratu shura aya jurum fuk kon nak yalla mom mom mulku samawati mom mom mulkul ard yalla mun wama kana li basharin munta nek wama kana munta nek li basharin ci men mindef ci ben nit ak bu meuna don lolou dafa munta nek an yukallimahu allah yalla di wax ak mom ludul sart yi ni beug wax yalla do wax ak du wax ak kenn lu jo sart yi muy bëgg wax momat ci mom moyen ba ci ndëk moy illa